Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: na kokarin gabatar da wurin a matsayin wajen ibadar Yahudawa. Sun ce yanzu kungiyoyin na kuma kira da a rika gudanar da tarukan mako-mako a kusa da kaburburan musulmi. Gwamnatin lardin ta jaddada cewa dukkan fadin yankin masallacin Al-Aqsa, wanda ya kai hekta 14.7, wuri ne na ibadar musulmi zalla. Ta gargadin cewa idan aka bar irin waɗannan ayyuka suka zama ruwan dare, hakan na iya kaiwa ga kafa wani zaman dindindin na kungiyoyin Yahudawa a kusa da masallacin.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya bayyana cewa ci gaba da rikicin da ake fama da shi a Yemen ya kawo cikas matuƙa ga karatun yara sama da 137,000 da suka kai shekarun zuwa makaranta. A cikin wata sanarwa da UNICEF ya fitar a ranar Litinin, ya ce kungiyoyin da ke aikin agaji suna kafa wuraren da yara za su samu kulawa da kariya da kuma azuzuwan wucin gadi tare da samar da ayyukan kare yaran da rikicin ya shafa. UNICEF ya ce bai kamata yara su rasa makomarsu saboda rikici ba. A ranar Juma'a, UNICEF ya bayyana cewa sake barkewar fada na tilastawa iyalai tserewa daga gidajensu a lardin Taiz da ke yammacin Yemen da kuma wasu yankunan da ke gabar tekun yammacin kasar. Tare da haɗin gwiwar Shirin Abinci na Duniya, UNICEF na bayar da agajin gaggawa ga sama da mutane 14,000 da rikicin ya raba da muhallansu. Faɗin da ake yi tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da su da ƙungiyar Houthi ya ƙara tsananta tun farkon watan Yuli bayan shafa shekaru ana samun wani yanayi na kwanciyar hankali. Yemen ta fada cikin yakin basasa tun shekarar 2014 lokacin da kungiyar Houthi ta kwace iko da babban birnin kasar da kuma wasu larduna. Hakan ya biyo bayan kutsawar wata kawancen kasashen Larabawa karkashin jagorancin Saudiya a shekarar 2015 domin tallafawa gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita. A ranar Litinin, Majalisar Wakilan Libya ta amince da yarjejeniyar ƙarshe da kwamitin tattaunawa na 4+4 ya cimma, wanda ke da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa, kamar yadda wata sanarwa daga majalisar ta bayyana. Mai magana da yawun Majalisar Wakilan Libya, Abdullah Bleheg, ya ce 'yan majalisar sun kada ƙuri'a baki ɗaya domin amincewa da yarjejeniyar yayin zaman majalisar da aka gudanar a birnin Benghazi da ke gabashin ƙasar. Yarjejeniyar ta tanada sata fasalin kwamitin gudanarwa na babbar hukumar zaɓe ta Libya da warware batutuwan da ake takaddama a kansu da suka shafi tsarin dokokin gudanar da zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokoki. Haka kuma ta tanada gudanar da zaben ƙarƙashin wata hukumar zartarwa guda ɗaya da kuma hukumomin ƙasa da aka hada cikin wa'adin da bai wuce watanni 24 ba. Kwamitin na 4+4 ya rattaba hannu kan yarjejeniyar ta ƙarshe a ranar 30 ga watan Agusta, yayin wani biki na hukuma a hedikwatar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tallafawa Libya, wato UNSMIL, a Tarablus, babban birnin ƙasar. Kwamitin ya ƙunshi wakilai hudu daga gwamnatin haɗin kan ƙasa mai cibiya a Tarablus da kuma wakilai hudu daga hukumomin gabashin Libya. Ya gudanar da tattaunawa ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya domin kawo ƙarshen takaddamar siyasa a Libya da kuma ci gaba da tsarin da zai kai ga gudanar da zaɓe da kuma kafa gwamnati guda ɗaya mai cikakken iko. A ranar 3 ga watan Satumba, UNSMIL ta bayyana cewa ta miƙa yarjejeniyar a hukumance ga Majalisar Wakilai da kuma Babban Majalisar Jiha, inda ta ba su wa'adin wata guda daga ranar da aka rattaba hannu a kai domin su amince da ita. Al'ummar Libya na fatan cewa zaɓukan da aka daɗe a Najira za su kawo ƙarshen rikice-rikicen siyasa da na makamai, tare da kawo ƙarshen jerin lokutan riƙon ƙwarya da aka shafe ana ciki tun bayan hanɓarar da shugaba mai daɗewa kan mulki Muammar Gaddafi, wanda ya shugabanci Libya daga shekarar 1969 zuwa 2011. Shugaban kamfanin Anthropic, Dario Amode, ya yi gargaɗin cewa fasahar ƙirƙirarriyar basira tana samun ci gaba cikin sauri fiye da matakan kariya da aka tsara domin sarrafa ta, inda ya buƙaci kamfanonin fasaha su rage saurin bunƙasar wannan fasaha. Ya gabatar da shawarar kafa masu tantancewa masu zaman kansu, samar da ƙa'idojin tsaro da za a riƙa amfani da su tare da kuma da kuma kullayar jejeniyoyin kasa.

Tauraron Baitalami a kashi na baya mun daga kawunanmu zuwa sararin samaniya a cikin hamada muna neman wani haske a cikin duhu. To, ta yaya wani tauraro zai sauko daga sararin samaniya ya ci gaba da rayuwa tsawon karnuka akan duwatsun wani wurin ibada? Yanzu za mu bisawon wannan haske zuwa zuciyar Falasɗinu zuwa Baitalami. Amma a wannan karan tauraron da muke nema baya sararin samaniya, yana nan a cikin zurfin wani wurin ibada akan dutse. Domin fahimtar wata alama, da farko dole ne a san ƙasar da ta haɓaka ta. A kusa da Kudus, tsakanin tsaunukan da bishiyoyin zaitun suka rufe, akwai tsohon birnin Falasɗinu na Baitalami. Wannan wuri yana ɗaya daga cikin fitattun alamomin Kiristancin Gabas, gadon Kiristocin Larabawa ɗan asalin Falasɗinu, da kuma tsarin imani da ya shafa ƙarnuka yana rayuwa. A tsakiyar birnin kuma, akwai wurin da duk wannan tarihi ya ginu a kewaye da shi, cocin haihuwa da kuma kogon haihuwa da ke ƙarƙashinsa. Tun kafin a gina manyan wuraren ibada, al'adar Kiristanci ta amince da wannan kogo mai ƙananan rufi a matsayin wurin da aka haifi Annabi Isa alaihis salam. A shekarar 339, a zamanin sarkin Roma Constantinus, aka gina babban wurin ibada na farko a saman kogon mai tsarki. An sake gina ginin a ƙarni na 6 a zamanin Justinian. A shekarar 2012, UNESCO ta sanya wannan muhimmiyar kaddara ta yankin Falasɗinu cikin jerin gadon duniya da sunan wurin haihuwar Isa, cocin haihuwa da hanyar mahajata, ta kuma ɗauke ta ƙarƙashin kariya. Wannan rajista ma wata shaida ce ta tsohon gadon da Falasɗinu ta bayar ga tarihin wayewar duniya. Idan ka shiga ta ƙofar cocin haihuwa, za ka tarar da tarihi mai yadadduka. Ragowar zane-zane na ƙarni na 4, manyan ginshiƙan dutse na ƙarni na 6, da hotunan da suka rage daga zamanin masarautar 'yan Salibiya na ƙarni na 12 suna tsaye tare a wannan gini. A zamanin yaƙe-yaƙen Salibiya, Kiristocin Latin da suka zo daga yamma da tsofaffin al'ummomin Kiristanci na gabas da ke rayuwa a waɗannan ƙasashe sun haɗu ƙarƙashin wannan rufi, kuma al'adun Kiristanci daban-daban sun bar alamominsu a cikin gini guda. Ko da lokaci ya ci gaba, dauloli suka sauya, ƙwaƙwalwar wannan wuri ta ci gaba da wanzuwa. Haƙiƙa, idan ka sauka ta benen da ke ƙarƙashin cocin, za ka isa tsakiyar wannan ƙwaƙwalwa. Idan ka sauka zuwa kogon haihuwa, za ka tarar da ƙananan rufi da ƙamshin turaren ibada mai cike da yanayi na sirri. A wannan wuri da za ka shiga, kana sunkuyar da kai a daidai tsakiyar shimfiɗar, akwai wani tauraron azurfa.

0: say, Pierre, let me know.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin tafiyar ɗanɗano. A yau, za mu bi sahun labarin gahawa, wani abin sha da ke korar bacci, ƙara armashi a hirarraki, kunna tunani da ƙirƙire-ƙirƙire, har ma da raɗa labaran juyin juya hali. Daga wani tsiro da ke tsirowa a dazuzzukan tsaunukan Yemen, gahawa ya zama wata al'ada a Istanbul. Daga nan kuma, a Vienna ya sauya yanayin zamantakewar Turawa. A matsayinsa na ɗaya daga cikin abubuwan sha da aka fi amfani da su a duniya, kowane kurɓar gahawa yana ɗauke da wani tarihi da ya shafe dubban shekaru. A yau, biliyoyin mutane ne ke fara safiyarsu da gahawa, su yi hutun shan gahawa da rana, sannan da yamma su zauna suna hira a kan kofi na gahawa. To, daga ina ne wannan baƙin mu'ijiza ya samo asali kuma ta yaya ya yi nasarar mamaye duniya? Asalin gahawa yana cike da labarai da suka haɗa tarihi da tatsuniya. Bisa ga shahararriyar tatsuniya, wani makiyayi mai suna Kaldi, wanda ya rayu a ƙarni na 9 a yankin Kaffa na Habasha, ya lura cewa akuyoyinsa suna ƙara kuzari sosai bayan sun ci wasu ‘ya’yan itatuwa jajaye. Cike da sha’awa, shi ma sai ya ɗanɗana waɗannan ‘ya’yan itatuwa, kuma ya ji wani sabon ƙarfi da farkawa sun mamaye jikinsa. Daga nan sai ya ba wasu ‘yan darvish na yankin labarin abin da ya gano, ta haka ne labarin gahawa ya fara. Sai dai bayanan tarihi sun nuna cewa tafiyar gahawa

yoyin gawa sannan su dafa su da ruwan zafi domin su kasance a farke yayin ibadar su ta dare. A wancan lokaci gawa ba abin sha bane kawai da ake sha don jin dadi kamar yadda muka san shi a yau. A maimakon haka ya kasance wata hanya ta taimakawa masu ibada wajen kasancewa cikin nutsuwa da farkawa. Yana sa hankali ya kasance a bude, jiki kuma cikin shiri. Daga Yemen, kwayoyin gawa da aka gasa suka fara tafiya akan ayarin raƙuma. Da farko suka isa Makka da Madina, daga nan kuma suka kama doguwar hanya zuwa kasashen daular Usmaniya. Tashar jiragen ruwa ta Moka ko Moka dake gabar Bahar Maliya ta kasance muhimmiyar tasha a wannan tafiya. Tunda kusan dukkan gawar da ake fitarwa zuwa sassan duniya na karni na 15 da na 16 yana ratsa ta wannan tashar. Moka ya zama ba tashar jiragen ruwa kawai ba, har ma ya zama kofar farko daga hawaye bi wajen fara wannan doguwar tafiya ta mamaye duniya. Kalmar Moka da har yanzu muke amfani da ita a yau, ita ma sunanta ta samo asali ne daga wannan tashar. A tsakiyar karni na 16, gawa ya isa Istanbul ta hannun 'yan kasuwar Yemen. Kamar yadda wata tatsuniya ta nuna, an fara gabatar da ita ga sarkin daular Usmaniya. Sarkin ya ji daɗin ɗanɗanonta sosai, har ya ba da izinin buɗe wuraren shan gawa. Daga nan sai gawa ta fara yaɗuwa cikin sauri a duk faɗin ƙasashen daular Usmaniya. A shekarar 1554, wasu 'yan kasuwa biyu, Hakem daga Aleppo da Shams daga Damascus, suka bude gidan gawa na farko a Istanbul. A tatakale, gawar da ake sha a irin waɗannan wurare shine tushen irin gawar da a yau aka fi sani da gawar Turki. Da farko, ana gasa kwayoyin gawa a hankali akan ƙananan murhu, sannan a niƙa su har su yi laushi kamar gari. Bayan haka, sai a zuba wannan gawa da aka niƙa sosai a cikin ƙaramar tukunya ta tagulla mai suna jazve. A haɗa ta da ruwan sanyi, sannan a bar shi ta iya dahu a hankali akan wuta. Yayin da gawar ke dahuwa, kumfar da take tasowa a samansa ana raba ta cikin ƙananan kofuna. Daga nan sai a mayar da gawa kan wuta na ɗan lokaci, a cire ɗan kaifin sa, sannan ya ƙara tafasa. Ba a ƙara sukari bayan an gama dafa shi, maimakon haka ana saka sukarin tun lokacin da ake dafa gawar. Saboda haka, ko za a sha gawa ba tare da sukari ba, ko mai ɗan zaki, ko kuma mai zaki sosai, ana yanke wannan shawarar ne tun daga farkon dafa shi. Ba a tace gawan bayan an gama dafa shi, ana zuba shi kai tsaye cikin ƙananan kofuna tare da dattin ƙwayoyin gawar da ke zaune a ƙasan kofi. Wannan hanyar dafa gawa ce ta kafa tubalin wata al'ada da bayan ƙarnuka ta zama sananniya a duniya baki ɗaya da sunan gawar Turki. Tafiyar gawa daga daular Usmaniya zuwa Turai ya samo tasiri ne daga yaƙe-yaƙen kasuwanci da diflomasiyya. Bayan taron Vienna na biyu a shekarar 1683, buhunhunan gawa da sojojin daular Usmaniya suka bari a baya sun taimaka wajen sauya tarihin Turai. Kamar yadda wata tatsuniya ta nuna, George Franz Kolsiski, wani ɗan asalin Poland da ya iya harshen Usmaniya kuma ya san al'adun mutanen daular Usmaniya, ya fahimci ainihin darajar waɗannan ƙwayoyin gawa, sannan ya buɗe gidan gawa na farko a Vienna. Mutanen Vienna suka fara ƙara madara da zuma domin su rage kaifin ɗanɗanon wannan gawa. Wannan ƙoƙari ya haifar da wani nau'in gawa mai suna Wiener Melange, wanda daga baya ya zama ɗaya daga cikin alamomin al'adun shan gawa na Vienna. Ba da daɗewa ba aka fara buɗe gidajen gawa a birnin Paris da London. A sassan Turai kuwa, waɗannan wurare suka zama cibiyar zamanin ilimi da tunani. An ce shahararren malamin falsafa Voltaire na Faransa da kuma masanin kimiyya Isaac Newton a Ingila sun shafe sa'o'i masu yawa a irin waɗannan gidajen gawa. A Ingila ana kiran gidajen gawa da suna jami'o'in dinari, domin mutum da kofi ɗaya na gawa kawai zai iya samun damar shiga duniyar ilimi, muhawara da labaran yau da kullum. A Italiya kuwa gawa ya ƙara samun karɓuwa ne bayan ƙirƙirar injin espresso. A shekarar 1901, wani injiniya mai suna Luigi Bezzera ya ƙirƙiri injin espresso na zamani na farko. Espresso wata gawar da ake shiryawa cikin sauri ta amfani da matsin lamba mai ƙarfi ya kafa tubalin al'adun shan gawa na Italiya. A nan, kowane irin gawa yana da irin nasa yanayi da ɗanɗano na musamman.
Cappuccino wanda aka rage ƙarfin sa.

madara da kumfa ana yawan shan sa da safe domin baya yi wa ciki nauyi. Espresso kuwa saboda tsananin kamshin sa da karamin yawan gahawar dake cikin sa ya zama abin sha da ake sha da shi wajen dan hutun samun kuzari da rana. Sai dai duk da waɗannan sauye-sauye da ci gaba, gahawan Turkey ya ci gaba da rike matsayin sa na musamman. A shekarar 2013, UNESCO ta sanya al'ada da tsarin shan gahawar Turkey cikin jerin gadin al'adun dan adam da ba a iya tabawa. Wannan ya zama wata babbar shaida a matakin duniya cewa gahawar Turkey ba abin sha kawai bane, al'ada ce da kanta. Istanbul ta taka muhimmiyar rawa ta musamman a wannan doguwar tafiya da ta fara tun daga tsaunukan Yemen. Istanbul ta karbi gahawa daga gabas, ta kware wajen sarrafa shi a cikin tagulla na Çeşme, sannan ta mika shi zuwa yamma. Al'adar gidajen shan gahawa ta samo asali ne a Istanbul, daga nan kuma ta bazu zuwa sassa daban-daban na duniya. Gahawa ya yi tafiyar dubban kilomita, kuma a duk yankin da ya isa ya samu sabon ɗanɗano da sabuwar ma'ana. Sai dai ainihin manufar gahawa ta kasance iri ɗaya a ko'ina, wato haɗa mutane wuri guda da kuma ƙarfafa tattaunawa. Masu sauraro, yayin da muke dab da ƙarshen wannan tafiya tamu, ina so in gaya muku wata karin magana ta Turkey game da gahawa. Karin maganar tana cewa kofi ɗaya na gahawa yana kulla zumunci da zai dawama har tsawon shekaru 40. Wannan magana tana nuna cewa gahawan Turkey ba abin sha kawai bane, wata hanya ce ta gina abota da kuma adana kyawawan abubuwan tunawa. Abubuwan tunawa da aka raba akan kofin gahawa kan kasance cikin zuciya na tsawon shekaru, kuma wanda aka bawa gahawa baya manta irin wannan alaka. Masu sauraro, anan nake muku ban kwana, kuma ina fatan za mu sake haduwa da ku a kashinmu na gaba domin wata tafiya mai daɗin ɗanɗano. Amma kafin nan, Allah ya sa gahawanku ya kasance mai ƙarfi da kumfa, hirarku kuma ta kasance mai daɗi. Tafiyar ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.